Medium wave kilohertz chik stong ap chung ak sum, yang na meter snip kya kya chu gyap shi tang shu zur gu. Yang khalse tang nyuma rile center ekane medium wave kilohertz chik stong jib kya kya chu gya nga tang. Deshkid rile center gune kane medium wave kilohertz chik stong tu kya ngi se thok ne. Nga je akashwani le ne juin jik tang in. Pito chu cho tr nga charuk. Kasata nga je diri ngin tikrim ngispa wo gozuk chwat. Digrimi gozuk pe ka ladak se nga nasul sanatat.

ngaji akashwani leni junjik tangin pedo chuzo thnga nang skarma shnga charuk kasata telephone gute nga gachat kane dikrim hello farmaish sanazat dikrim pulkan stanjin deleks.

Juli Sankalange Sangmala Ju Juice Day Tinidringi Degree Mina Sangme Sangumabika Tinitamdil Jigutinok Tastingna Tini Sankalange Sangme Tugyang Sepia Punchuk Siring Salkani Lu Jigutinok Tastingna Tini Skujab Yangchen Dulma Tini Kong Tixini Juksenok Kong Tangyampu Tiwatilani Degree Jang Yutinokle Kasa Nye Dringi Tamdil Bu Guzuk Chostan Tinidringi Tamdil Gurgan Bu Tini Lakla Sitok Pika Yutinok Skutpa Sangne Tini Ngate Ladakh Sina Tini Mimang Jingbatpa Sujik Juk Seyinna Tini Rangrang Susu Yulina Trol Jiyutinok Kao Ngata Lakles Ngata Zache Se Ongleju Skutpa Sangne Tiwu Tini Dang Tini Inna Tuspi Na Tini Ngata Jingbatpa Mangpo Jik Dalte Yutna Tini Rangrang Susu Tus Rinchan Buina Itok Lakles Zache Bal Kalche Sindu Yangata Kulu Kalche Sindu Tini Ngata Ngata Thak Thak Che Sindu Songpa Sangne Natso Re Ngata Zache Se Rol Yutinok Te Changma Tini Ngata Tus Yun du ngati jingbat ba changme ngata za gu shis po tan tan khachan skyo ting kya tan tan ang tebi khani yongwang spela za da nu yongwang skyo nyampu ngata tus rinjan bo ngata thola ga ma so a tus po ngata ton tak chen jing ngata yurche su nok skyo pa sang ne dembe rang ngata jingbat ba mangpu ji gi ngata rang e jingbat e chaklas po zat te ting na tin ngata tus ngata tong pa yut na te tu sa ngata lagla za che si te shol bo yut te nok te ngata za gu shis po tan tan khachan skyo ting kya tin jingbat ba mangpu jik ngata rangrang susu yuli na sokpa yuti kao ngata laklas ngata zache se ngata sholang yuti nuk te changmang tene ngata tantarang I ngata tus kao ngata namzang maskitpu nuk te tus pika ngata zat na tewe kane tantarang ngata ranga shesgya topches nang nyampu yongwang ngata natsokri ngata spil nyeche se skab yuti nuk skutpa sangne tene dembirang ngata laklas po Tuz gyundu ngata zat gushis po jingbatpa changme ngata lasgan skyo tingkyak jingbatpa abale indu amale indu sujigin na thak thak ches indu yangata chali ngata chen ches indu ngata bal kal ches indu na tsukri ngata yot tenuk rangi zat ches ngata skoms po ngata kyung gushis po tantana khasan skyo tingkyak mimang changme ngata laglas ngata kazukshik rangang susu dhutpa yot na tiw ngata tuz tongpa ngata thopza na tene ngata zat ches ngata koms po tene ngata sal gushis po tantana kachan skyo tingkyak, tene iyo yinpin, tene diringi tamdil bu, taayis tingni tene sankalangke sangme tugyang si pia, punchok tsiringi salkane luji gyo tenuk, tiwu Sanchez la Pulin.

0: kaasa tene daksa phunchok chering zal khane luang san chuks tais ting na tene skujap yangchen dolma tene khong thiksi ne juk chenok khong tang yam po tiwadela ne dirim jiyo tenok teu sanchez la phulin gamyul pe kalon dirim sankalangya sangma la ju jus te tene dirim ye degree mina tene ngaji ka tene skunun pa ji skyo jus sut tene khong skujap yangchen dolma tene thiksi ne juk chenok sangme sanguma ta nyeranga degree mina ni gasu jun jule
1: jule no no ai ga boches palale
0: asale tene nyerang e chaklas chi thopri ga jada yo tewi ngoto chi ki junale
1: ta telar chi dia ai no no telar cho se ta khot se buche ko na bome ko se me dia le
0: kasa
1: na phala che minos me daron den ne ga duk se yo dia le kasa le ne na cho na yang thik du pa la le ko chama cho na le yong ko ang thik du ya le me na dang cho bas du ya le
0: asa le tene nyerang e tene chaklas bu ko se me che se tok pe ga ngata za dar pong le ju ta e bina dot pa tene guma gazuk sik ngata ske se ong le ju
1: Gumata teller chin sante pa de zo rak ni ali mana shor rak ali ni de na chin dok sta lo mang pa song ali gumata sur sur si tan se met bin bat de sina ko se ka ma azur tan pa sur kun jab bore na buche ko nam bo me ko spo zuk che ali ta de ne ka zur tan han na phala yon sen ta lo mang pa song ali ni dak sang de ne ka darung yer le jin de
0: ka sa le dem bi rang te ne nyarang rang i dot pa nang ji na chaklas po za darak skyot pa sang ni ko sang ta chem te lo mang po ji ngata skyot darak ti ri sang ngata lo mang pe ngal la ko sem che se ko rang ngata sirka ji yot kya ne dak sa tu so mi ngata design dang yam po ngata chem se nok so pa sa ne ti bi na khyat par bo ngata gazuk sik ngata lep se dukle
1: khyat ta mang bo le te du gya no no ta minna minna chos tang da dan de ya ta chyo no zapik sik ngati re den na looks pika bor na design mun zapik so so re ta na shnga ni zu po manyam sa le mo do pa ya le da sa ma na minna minna re chos tang da pa mi na so se sens pa sa ya le nam ra ku na ngolo ga sens pa ngati she rex po zu cha cha do pa ya le stong shas do pa le minna minna re chos se sens pa ya le ni ngati re ngan mun me den na zu pika design dik tang se den ne ka bor na de mo do ya le ni phutun sku na ngani te po zapik sik jang ari zok sik bo na de mo do dang de mo na thamo minna rik chos tang do pa la le ni pat do zok sik cha minu ge ale kasale
0: kasa tene nyarang kos nga ta chem se ti bi na nga ta thos kom yo tenu skyot pa sani ta kos sing nga ta dupche se pi ya tene nyima cham sing nga ta gur tenu ti bis kur bu kazuk si jun le
1: kos dupche la ta as nam bo ni jama ngiz dik cha no ya le jama ngiz la me du amen ok chize na lak pa kyang na ino pa ya le ne jas kun ne ta sa ya la ni ma ring mo tsok som ba san re re re dub jon ya le ga zu yan ne ta tsem kan ne lag na no ya le tsai ke su gyo spa tsem kan su zuk cho kan ya ke ya le ta de ma ya la re re dub anok le ni mina ka sa
0: de ne ta dak sang la te ne nyara jus kan tsok sla kos po nga ta rang te ne ga zuk chi ngan tu si nga ta shul ji gyo tsem che se ang le ju te na o nga ta bur gu shis po tan ta nang kha che ni kya in na te ne dang de ri tu sa nga ta yang tu so mi na tsok ri nga ta tsem ste te bi kan nga ta rang che ji nga ta kha chi no te u nga ta nyam che sa nga ta jing nang yu te no nyara na nga ta tsem za na nang sta chi ji bor te nyara nga e u nga ta tsem ma za ta tong le ju
1: Non, c'est pas ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je
0: sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que
1: c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Je sais que c'est ça. Payale buse ko la jek tembang mari charu yale ini jek demo chu se machuna ko na izu ko yale bo meta sulbo ino pale men man cha sulbo na de na fitting bo yong go san go yale ta nga cha ta dak sa ta chok sik chura yale kas bo ngis kang chok chura yale kasale
0: kasa tini ta dembe rang nyarang e bina tini chaklas bina jen te nga ta lo mang pu song sirak tini nyarang rang e kos nga ta buse indo bo me indo na chuk re nga ta tse ma zat no pong lu ju ta teo tini nyarang rang e kang pa nga ta tsema yoda yang ta thoma tini nyara nang nga ta tsongkang ri nga ta phes ti ti bena nga ta tsema za da yodle
1: tsongkang yod no ha ti ya le ha ti da sa ta ngi zyo ya le han han yod ni ha ti yod na ta thuang mang pang las bi ya le ta sa thu nga tu tu chi khoni ha ti ta se khon thar ke lpo song te khorang ni ka mai chu se khorang ni mi bore ya le ni da sang ri ka la chu kan yang ji shnge ge ya le ka sa le den ne ka zuk chu se do ge le
0: ka sa dembi rang tini nyara nang chaklas pu ma gyalara kao nga ta janmaji ka nga ta lasa nga ta tibi na ta ngen te onglo ju nyampo nga ta suji ka nga ta dutpa yod na tini nyara nyampo chakla za na tiwa ang lopshe sa nga ta skapsi yod na onglo ju dangdiri tu sa itzok las ku na tini yunu mangpo ji nga ta jen te mazat ka nang ziks du onglo ju yang kachik dembe ngata dutpa yutkan kachik skyot tenok yin na yunu na itok na ngata lamina yong na ebe na ngata yongo spilches skaps po ngata tsamshik zik dukong lajuk
1: yunu skyot na tik duk yale yin na ta chiyas na trailer zir pa sang tapik shik yas nang mitzik chok shik churuk pa e trailer zik zis pa yale trailer na ta izuk chuna yongo tik tak duk yale nga jangun ne hati tang se lo sumchu thak song yale vene ka guzare chuse nang shulin jik chugwa taan nizuk chuen duk sanok yale mena chuna mana gyala duk yale daan diriyan chugwa sangwa ta nang met sokshik chus pasang nizuk chuamin duk yale pilok pilok khorin juk sa sang yale skyo tlop nga jar labala tayarin labang hlasbin mangpua yale daruang labala skyo zire diyale
0: koo shik rupche sa nga ta nima nyi shik nga ta gurara gongla ju ta nga ta dus po tabi shik gulaya zemna gongla ju inazu nga ta plane nga ta zemche shik tang ya nga ta dus tang tunte tizen nga ta natsori nga ta tangste nga ta zem duk pa gongla ju te nyiske na mimang sama kau demo so de gongla ju
1: ta naning lo jik nyi sir nga la ni yale dizen tong dizen nami na tang tang se zaga se ke cho se gonet pin yale dizen nam tang chu pin dizen nam tang se nga ja cho se ta pin yale dang de la yang dizen ta mi lu yale ta yang nga ni izu ka hlep te tu yale dizen mar dong ta mi lu de mi am tha mi lu pa la le ini mar do ta dizen ma tang mol kan mang pus kyo tu yale ta simple bo mang cha zem duk le dang de re man me ka yang se lok te son te duk le
0: ka se le tine ta nyerang nang i chung kang phes te te bi na tine nyerang nang i tine ko ngata tse ma za tarak pong na ju skyot pasan ta maungs pi na yang ngata e thok pi ka ngata yargya salche se tini nyara na nga chi ngata thuksam ni yot mong na ju
1: yargya sta daksa tse yargya rik tsokshik cho se ya le ta hati chari yang hati chik hati ngiz yo dea le hati chik pi ka yang raz baz bore tse min jik ready made tsoksang izuk cho dea le ni tere yang lhapkan ngon na tse ma rik skyot kasa le
0: kasa dang deri tusa e chong ga da chem kan ma mang pu ji ga da shuk su du pa ong le ju ga o e u nga te se ji ge nga da khak ma na za chen ji no ti ni ti bi na khurang ga da sir ka ji ki yo te no ong le ju ga zu xi ga da chem che sin ta nye rang ga da e bi na she ji ga yo te no ti ni nye rang ga she ji ga yo pa sang ni ti ni ga da dang deri ga da ko shi ga da सेम्स ते युत ना यु डिक से दु यु मडिक दु जुकन दु खटा गता जिक स डोंग लजु
1: खपर ता छ नंगि मे फरक यों दु याले ता दां दिने सेम का नंग मंग पो बिंदु दु पा गगर पा मना ता लदा खजिर क्लब से नंग ट्रेनिंग ता से सेम स्टांस पा संग याले को से जोस्ते चो सिक चो से नंग तां दु याले नि मिउ ला खजिर नि डिक ते देना कुरि नंग चिप चते खेर दु याले गा ता लदा पा मोनिक चितो सिक फिटिंग जिक जिक मांग ना सुल जिक जिक मादर ना यु मासों तो से यु मादर तो से जिमो तां दु याले इजु मासों तो से नि गगर पा मोनिक ना को गोस पा थो zirin ji gyagar pika kerdu gyali dan diriyan gyagar pika kerpa nilting mana shik zirkan ang mangpo ondu gyali ni raspo ang mangpo kyun zirin ji zirduk lo mitra jirin ngiz ngiz soh teba ang kerdu gyali nga jaa tong te nokpa li ini ozugi ta mana piting minak shik zirrak zirkan mangpo yongdu gyali ta dena yang nga tiri dena ngani izu ka lok te lep tutuk pali nani lo ta kong ka gyagar pika bang taat bin ba yali misang ma ta misa kule kule izuk charuk pata song te ta izuk ᱡᱩᱨᱜᱤᱭᱟᱞᱮ ᱠᱚᱱᱤᱱ ᱢᱤᱱᱱᱟ ᱢᱤᱱᱫᱟ ᱪᱚᱥᱮ ᱪᱚᱥᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱝᱟᱛᱤ ᱥᱮᱨᱤᱠᱥ ᱵᱚ ᱥᱤᱠᱥᱮᱱᱟ ᱭᱟᱞᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱯᱟᱛᱟᱢᱟ ᱥᱚᱝ ᱵᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚᱥᱮ ᱡᱚᱥᱛᱟ ᱩᱱ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱩᱱ ᱜᱚᱞᱚ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥᱞᱮ ᱤᱱᱤ ᱢᱤᱥᱤᱱ ᱜᱩᱱᱟᱝ ᱥᱱᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱱ ᱜᱩᱱᱟᱝ ᱢᱤᱥᱤᱱᱤ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱥᱛᱟᱝ ᱪᱮᱥ ᱫᱮᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱞᱟᱠᱯᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱟ ᱪᱟᱠᱯᱮᱠ ᱞᱟᱠᱯᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱚᱡᱩᱜᱤ ᱱᱟᱫ ᱡᱟᱠ ᱱᱤᱡ ᱞᱟᱢᱮᱱ ᱫᱩᱵᱟ ᱢᱮᱱ ᱨᱚᱭᱟᱞᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱧᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱢᱤᱥᱤᱱᱤ ᱠᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱝᱢᱟ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝᱢᱟ ᱯᱟᱞᱩᱱᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟ ᱪᱚᱣᱟ tak se nang ene ozu ko tans pa sang ta mi ula dang dire gyox pa ngos to gele mang po ga se ang bor nyana mi lu gele che zena mang ozu ga pa ni gyox pa tans pa sang de ka izuk cho se char gele ni ang te mona shi ang shi ang se ji pang yang ati mi ngone ka lok te lep to gele no
0: ka sa dang dire tu sa ni shin tur kur nga ta na so ri nga ta lep se no ngone ju te wi ka yang ata mang po ji nga ta se ma sa te no ta nga ta nang lak pe na chem kan bu ma gyala rang te u pustak ji no ngone ju ta nyerang e mang che nga ta nang lakpa gyu te nga ta sema ja te no le
1: mang che lakpa gyu te no ya le rak che sema lip mi shin ka rak spa ya le ene gum do lakpa nang izuk chano ya le khone chan da sang mang mi shin ka la ne tang spa ta duk ta chan nang me pharak duk pa ya le ta nga ti chik pa nga ti she rik spa stor chuk tuk ya le minda minda khon la chir gyu sa le nam rak sang mang go lo a chur gyu ya le ene o zuk chos pa ta duk
0: ka sa phosgos tang pomi gos nis ke nang khat par yot nok pong lu ju puche go shin ga ta sem za na mixale nga tan nang star nga tan zat goz du kong ju
1: buse kos kun ta de de mocho se ya le goma trache se no pamang char na bi no ya le na pol de mocho se ton trache se pol de mocho se troz ya le ne rak chas po pura rak se nang thar ting se zuk cho se de mocho se cho se ko nga nang i tru sang mal de mo zo bu ko san ro ya le tru de me ne ju ma on ya awal ta kan de wal ta kan de yon to pamang po halale ini ko nga nang yun ti rik zo rik 조세 용도 받아 망치야 공안은 근데 죽 참아 이 주라 참아 접식세 죽죠고 사는글이 가서
0: 데네 덴베랑 덕상할 날 때는 녀랑 토스 토스간 쪽슬아 데네 당들이 이 쪽하다 데네 잼칸 마 망포 요트나 온르주 다 데네 바리가 데네 녀자우나 망포 용스테 양테 옹가다 이케테네 잼 미서치스가다 kalasang yung ardu, tini bariga yang ata kita na semkan metkan ang yung ardu.
1: Ta tusto si espera no kaya le, tusto si Jesus na daksa yung yar la ta ta yung isuk chana shuru no kaya le, na ta June July na wai shuru thora sakte mo October sakwa ino kaya le busy alu siya si Jesus na ta baston le pano ta kachos lazes pa yale, inne kana wai June na wai ta isuk busy ang chas start charu kaya le, ta den ang sar chuk si isuk chos ta ano san nima chos kaya le, mangpo mang si demand mangpo yung na san san mana izuk chose miungla izuk bardo thongma chuwa yale temeka izuk chose ta no yale gazu drup nang drup chuk sele kasale
0: yerang inna nga ta kos nga ta james te tene nga ta lo mang pojik shkyo te rak nyam po nyerang chongkang pe se rak ta mimang ji gi i hati na kos gyala chem du ina gyala chem ma miruk je nga ta yon du paung le ju ta nyerang inna lo sumchu bi na mimang sameng ta chul bi na gazuk shi yong zong le
1: ta su chi gazuk shik zeme zeshkan mimang sama customer sama lar yuzin o ya le ta zuk shik mana kek so shik ta mayang zele mari ta ral zere jere ngiz ni ta ko yo an o ya le mang yung yo an o ta zuk shik mana mayang zele ta sa sa pa ta su chi gazuk shik zeme zeshkan moni customer sama lar yuzin o khala le khorang zuk chu se ga tik duk sam te yo an o ya le rang rang rang rang customer yo kyak pa le ka sa le
0: kasa kospo na tsogri nga ta yong du pang le ju thoma gon che ya nga ta bhasno ne khorang nga ta gozi sum pa sane te changme na yang nga ta chen che sing nga ta khet par yot na ngle
1: khet par ta yot ya le bhasno la bhasno gun la gon la yang khorang ya le shadi kos kun yang khorang ya tapi yang ma ri zuk chu se chogo san ya le kon yang minda minda khorang uni khure yong an ya le o to mang che le mo chu se tang chas potel la le lag na no khale le kon de tam rinchan yang na rinchan tang se khyong du ya le ini demo chose ma chona trailer guni izu ka ino pa hala le mang cha trailer lag na ino ya le demo chose chose ta angos koni santa umet chi kure yon ya le yuz demo chose zeme zeshkan bo sam teskyo dan ya le demo chose tang chas pota ma khachan du ya le kasale
0: kasa kos ngata chem chis bu tene ngata rang e tene sheji ge ngata khak cha no nyampo e bina ngata yongwang kaltes ngata jen te jad na tantara ngata yongo ma gya chen mo spel ches scaps yo tene gon ju skyot pa sang ne ta nyerang e thok pe ga ngata chakla jat te tene lo sum chu zi ngata skyo darak ta nyera e lo sum chu bina na sok ring ngata zik sin gon ju chi pe ju na ngal la thom ji ga skyot na ngata ke tene mi chi mi sang ma kos nam che se korang sol ji yong chen dang dring a mang che ngata bakston in do chi ngata ke tene gaston ji yo na te na ngata mang che nam za nam du pong le ju ta te be na mi mang sang me na ka ju ga ta khyar ji le bzu tuk le kos gon che sang mi gon che ka le
1: gon che la ta ma khyat le te tuk ya le da sa ngan la me kya ya le mi chi mi ngun is de na chi gon nang gon hala le da sa ta thu chu ne na chun sang ma chi sang ma bas ton jin chik sha di gin chik ta nga ti chi pati pati gin nang kos kyang gon pa sang ya le di man mang da sa mang pong san ya le sang ma zuk chos pa sang dimanta gela yon sono ya le ta mi un izuk chose tem tem ga tang chas pang izuk ino ya le kasale
0: kasale tini nyerang eta tingjuk pika nga ta chimole no le juta i chong nga ta ladak se sheji ge nga ta khak shi ge no ka nga ta kos kun nga ta gonches nyampu nyeja chok nga ta kos tem kan guni ka zuk shi nga ta sheji ge na khurang nga ta chimche se thirka ji ge ton le ju te danda nga ta chem gu shes putan ta na khak chen no chi bi ju na ta nyeja chok nga ta kaltes nga ta te u nor te chem na philok ji nga ta jespo mitong che zenok sompa sane e chu nga ta kos sem kan ji ga lasgan cham sik duk teni nyara nang ka zu nga ta julon ji pulin nong ne ju
1: lasgan ta ma shante du ga le da che zen na demo ju se sem chas po nga ti zu ge ino pa hala le ta minna minna ju se shirix po nyam chas du sam pa ya le nga ja ta che zen na lo ba lo lo ba lo phlo mi on se tens pa sang minna minna ju se tens pa ban cha la dak se mi un ta sem kan nang chai kon mo cha na ban cha nga ti shirix po pat nyam cha no pa hala le ko lak na song gegar pe lak na chi ju se tsem se tang nang kho ni zuk song hala le do la zik san ja go so ya le minna minna ju chuk chas pong tik minu ya le ma ja ni na phala din ne ka stan te duk se darun duk cha zin ya le ka sa le
0: a sa le tin dring ata le lung ting khang yi tin gamyul pe ka lo ne di mi na skujab yang chen dul ma tin khong ata thik se ne juk se nok tin khong degree mi na thus te tin khorang ang chaklas course semche se tokpeka jipsal ngon chuga jat tene ngerang degree mina thuses pula nga sungne thukje che jule kasa tene daksa tiwatela ne degree bwang san chuks thuso nyun jilus te du phunchok chiring isalkani yang lujang sanches la phulin

nembe namte ne longting kangai ka tene ma lu alde mo jik soma zat tena tene ge tokje che jun ru som kan tene padma shri aba muru namgyal le tene zoba mewange skan tene aje tring chorun le ta is tene tene ngata jumu choba shke den ju tene ngata lu bo ke tena tene ngata la se jum ne pala ngata go zo tok tene jum chopiat tene zo ngata zo chung gi jun ngol ju tene tene i lu be nang ko ba tene jum lu be nang ko ba tene ngata na so shke ka ngol ju ka nang be nang ko ka kim be nang ko ba tene dal go ne dal ju ga ngol ju tene ngata imam ni tene ngata zo zo testing ne tene dal go na tene abi le ako abi le gon ju se yo to tene go ba ngata ne abi le gon ju se yo to tene te na mi gon so de chan sonam chan chesmu ne las de ka pa sa kra ne tene dal go ju ra ju tene ni mang ko je ma ju is tene ngata lokal na khas pa tene ngata do je sam mo ena ko mo zna chan bu tene tundu do je ju ju tundu do je ju a pu ne ni ra de che ka skyo te tene juglo bo sa chen da do je che ju

tujje che tundur tujje le ta yang istini tene nga tang kasyo yang se jigim chok lasko na ju istini tene nga tang kasyo yang da khaspa wani shondol shondol se jiga pula da dok ju tene shondol bo tene sonma gelpe tuzne pada tene takshus ma wani tene khare tene khato chenme da tang che se shol yong duk tene rai gencha wun nam se tene azuge rai phame tene rai che suk ze chipang nam mego ata chipang tene ame gencha wun tang yang po tene pomo mego ata che se shol yong duk

Turjeci, Turjeci. Ta yang istiyo tene yang matang jumlu chobas ke tene jum tene jum bena tene lokal na khaspa tene parma dolkar tene lumba tene moje sanchez dapol do jum zik sa zadang yes jumlu bo.